0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Aga mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: na kagugising.
1: Nakardotan,
2: salty urfing.
3: Di naman si Rang Relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkakaklase at pamilya, iba-iba takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
4: Philippine Standard Time. It's now 1 o'clock.

Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Tong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

0: Sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
0: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.
2: You're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Marie Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: Hit that!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil, i-English mo nga ito?
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.
3: This is Taps Radio, broadcasting in various campuses of Taps. Taps Radio Alicia, 107.1 DWTO. Taps Radio Rojas, 107.9 DWTB. Taps Radio Kawayan, 107.9 DWTB. Taps Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And Taps Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

Labawan. May magbebenta sana. Barbecue, for sure, meron. Marami lagi yan. Barbecue, mga street foods, ano pa. Siguro may magbebenta ng mga, alam mo yun, mga puto, mga kangkanin, mga bibingka, at kung ano pa. Pero medyo excited ako sa kwek-kwek. Ganyan. Yung bibili ka ng kwek-kwek. At saka medyo excited din ako kung merong magbebenta ng native na manok. Noong nakaraan kasi may nagbenta ng native na manok, di ba? May nagbenta ng native na manok ng madaling araw. Ay, nako. Sige. Sa lahat po ng aming mga estudyante, kita-kita tayo mamayang alauna para po sa pag-set up ng ating mga tent o pag-set up ng mga, anong tawag dyan, oh? Pag-set up ng mga table at kung ano-ano pa. Pero ang ating bazaar proper ay bukas. Alas 8, pwede nang bumili. Okay! Ito muna isang awitin, The Actor on 107.1 and 107.9. 35 minutes down 6 in the morning with DJ No Name on board.

6:47 ng ating oras sa lahat po ng mga nagtatanong kung meron daw po bang pasok. Ay, meron pasok. Meron pasok. Oy! Huwag kayong ganyan. Konting ambon lang. Walang pasok ang gusto. Maalala ko nung panahon namin, maski alakas-lakas ng ulan, maski isang oras na lalakarin namin papunta sa paaralan, may pasok pa rin.

Sa TOPS naman, kalahating araw ang pasok ngayong araw, may regular classes ngayong umaga. At mamayang hapon naman po ay ang paghahanda para sa aming TOPS Bazaar 2026. Maglalagay na po kami ng mga lilim, maglalagay na po kami ng mga table at kung ano-ano pa para sa bazaar bukas. Bawal na po maglalagay ng tent bukas. Dapat po ngayong hapon. So malinaw tayo dyan, ha. And then yung attendance nyo, magche-check pa rin yung mga advisor nyo ng attendance nyo. Pinabati ko nga po pala sila Doc Ray. Magandang umaga, Doc Ray, kay Ate Che dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning! At kay Doc Joshua, maraming salamat sa reseta. Reseta online mula kay Doc Joshua. Ay, good morning nga pala kay Mamang Bakit. Mamang Bakit dyan sa Luyang, Bayombong. At syempre kay Papang Lakay dyan sa Top Santiago. Good morning. At nakalimutan namin binati. Nag-duty ba ako kahapon? Nag-duty yata ako kahapon. Nakalimutan kong binati si Ate Jaja. Oy, Ate Jaja, ha? Si Sister Jaja. Birthday niya pala kahapon. Ilang taon na, sister, ha? Feeling ko 36.

Happy birthday, Sister Jaja! 36th birthday ba? 36th birthday. Si Kuya Dom, ilang taon na ba si Kuya Dom? 32? 32. Maraming salamat sa pasalad. Maraming salamat sa papitsa. Maraming salamat sa papansit. Salamat, salamat, salamat. And belated happy birthday. Kahapon pala yung birthday ni sister. Magandang umaga sa lahat po ng mga magbe-birthday ngayon. Pansit Canton lang, sapat na. Mas importante, healthy. Maligayang body. Alam mo, pag tumatanda ka, ang tinitinan mo na lang, dapat healthy ka. Ganun na lang. Hindi na importante yung pagkadami-daming handaan. Pero masarap yung handaan kahapon ni Kuya Dominic. Maraming salamat. And Abisala Eshma, next year ulit. Next year ulit. Ilang taon na ba si Ate Jaja? 36 na. Uy, pwede pa dalawang baby, oh. Pwede pa. Pwede pang dalawa. Oh, para ano? Para sulit! Magandang lahi naman daw eh, kaya gawin mo, dagdagan mo pa ng dalawa. Kuya Dominic, dalawa pa. Pitong minuto bago mga alas 7 ng umaga. Ako'y magpapaalam na mga classmate. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pagtutok lagi sa 107.1 and 107.9. Ngayon po pala, pupunta po kami sa Itiage dahil awarding po ng Pamadayaw 2026. Kung maalala nyo ay nanalo ang Tabs

Alicia. Ganun din ang TAPS Nassim Rojas at ang TAPS Nassim Rojas para sa elementary and secondary. Sa TAPS Alicia naman ay elementary dahil hindi na kami pwedeng sumali sa secondary kasi ultimate winner na tayo ng regional. Samantalang ngayon po ang awarding para po sa 2026. Ah, 2026 na. Ito na yung pangatlong division level ng pamadayaw. Ito yung award-giving body ng Department of Education. Ang nagbibigay po ng award na ito ay ang mismong Department of Education na silang nangangasiwa sa basic education. Okay? At ang isa sa mga finalist ay ang Top Achievers Private School Incorporated para sa School Division of Isabela. TAPS Alicia para sa elementary. And then TAPS Rojas para sa elementary and secondary. Magkalaban ng TAPS Nassim Rojas at saka TAPS Alicia para sa elementary. Pero hindi kami magkalaban sa secondary. At meron pang ibang mga schools na nakasali din sa division level. Mga limang schools yan, mga finalists. Ngayong araw po i-award kung sino po ang winner sa division level of Isabela. Okay, whoever will be the winner, congratulations! Ako'y magpapaalam na. See you when I see you! Kita-kita tayo dyan sa Etiague para sa awarding mamaya. Hindi ko alam kung saan ba yung cultural center sa Etiague. Basta doon gaganapin yun. Maraming mga award ibibigay ng Department of Education. Andyan yung best performing private school sa elementary and secondary. Andyan din yung best performing public school, elementary and secondary din. Andyan din yung best principal, best schools division superintendent, ganyan. Best SDS. At kung ano-ano pang mga award mula sa Department of Education. Okay? So kita-kita tayo mamaya dyan sa Etiague Cultural Center. Hindi ko alam kung nasaan yun. Basta sa Etiague. Bye-bye everyone. 4 minutes before 7 in the morning. Bye for now. Stand by for more of your favorite hits on TAPS Radio. And stand by for DJ Max. Maririnig nyo na ulit si Good Morning.

0: Kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay eh.

0: Moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. What an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So, congratulations.
3: O, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
4: Eh, paano? Naputo lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
5: Ang gawit ang bakit?
3: Eh, yun lang.
6: TAPS Radio 107.1.
7: Ang musikang pangmasa.